Ebi awi si esi omo akọ ejuma. Adrobe ni ebi awi si kwa nso. Jodi ni ebi anam kwa nso e kujum. Eti che ni Abra wudi we fidi na tohei. Nyami enye winshira bibre. Mame papa. Amopo imi jidi se abra yebe bompaye.

Sibili akori ateliaso. Every sa aku. Messi eradi dumb for us. For Jesus.